Dumela mamedi wa ka, o ditele regi monana lenaneng la mahata mmoho. Ne ke thabela fela hore ha le mamedi ba ka ha le ka nsendela di-message mo WhatsApp-ong ya rona 083-63-97-205. Oh, 8363 97205.